0: Bill, Stanley, good.
1: Frank,
0: Dickie, Bob,
2: Brenda.
3: Yep, that was a birthday greeting, birthday song for to Brenda from Jerry. I hope that cracked you up. Ilak, tema, amisung mga hundreds ng Native Inuit. Tama mga katamayatong na alam, mga ulami. Tika, wala lalo sa mayroon lo. Ulami lo, tika, wala yung ipinayang at atana. 15 gilata nga ICC ko, katima nakati titilugit. Takwali. Inailisin ito sa kumani alam, mga tanalat tweet. Ukalakat ako din alam, may yugod. Kanutuin at isang magayasin ni katimanayo katak sa mayuti inuwi kikatok tao tilugit inuwi kikatok tiyo yan na katuin na sa matilugit kisimilito sa kumaniak kasi kisimilo ko siya kuyo yumik to sa kumaniak kasi ila ukala katanaya ko sa sibulat tiit tak wa to sa kumakata lang ang mata ukala yung kapalagi ito nilo na 1-888-896-4135 ang malukalong din ukala ko si
4: 979-6151.
3: Kung may tama yung kala kayo na gabin.
4: Okay, bye.
3: Bye. Ilak, o kala ka tatangasi, tana ka kang ito ko 1-888-896-4135 o may kalunit o kala ko si 979-6151. Kanuli isang mabisita ko Inuit circumpolar inuniling laki gatok ti na kituin ti kisa mani ati lugit kao papigyan na ato ti kati mani uyok at jiging ito aro ni ako sa sakang na ato sa uyok at ka ulo nilo bilang alam ni mata ito sa kataka kasi ulang uyok tayo may kao mayangin nilo ni ito makoy kigatok ti at jiging ito ami sa uyok at sa malang mata king of the palya yulo sunatuin ng mic. Ito sa kumato ako siya. Ah, nasi yung alaw tayo mo nga. Ila ko takinitinibagot. Charlie Adams, ingat sila ko. Kuya sutiala, Palau Bunga.

Ma me anak ta na tem evik ingil kung William tagon na lakaw ako. Ilak te ma pibile tisa so niyalam ni matutong miguta ta ko tisa so niyam mi sulip. Nuna po mi ta ko siguro tayo katas sa mami wita ma ok unika tilugi katimayato katayo katas sa maninginig tamahan na pinaso ako sa riyatin ni katimayuli rikain na lang agat tiki si mayuli na kituin na si mayuli tamahan na itilugi to sa katakay ng nerat tahan na kati tautong niya mataga curly ta ko to sa bigin niya mayabot utang migutang.

0: Tēmā tamāra pina sāra sāra yatini tāna pīlaka khatigi yabut. Mary Power pīlaka tsuak si mamma tamāna pina sāra sāra yatini tāman sa minga katemani unēr ta mingi lāk. Pīla ila tūsau matitina sāk tūtē lāk nātāk. Tēs mani frobish bēngo katatin lūguli mana kalui ngulat tūga lāk. Tanatok oka katigi yun nalang magote kana sibulit ila sibulit tiyo kat loob to ako niya rotok taga curly ikaw mayangin ito to sa akin ng milamon.
1: Tunga sugit kulamot na kumilu tamaw nga apasokon nakakit tamatumaw misanit ay sisikut katimaw te kamne mata kanu tay sumani. Taabane katawala si magavit 1983 katimavit joatid lugi tamani Frobisher Bay layola si mayok man na kawye mayawlatog ikalunni. Taman na ay sisikut kanwitu lao si maningani utu tigilugit ukawisi kiyola si mayuit inuit Sila drama yung katigid, ukiyok tatong miutid, tawa niya ko taulo si mamata. Isumalo tigiyaw vasutid, ang unasun ngayo, misanod, pikoyangit, kanuito lao si maningin ni amalo, kildi sinernak, ane akarnangit tulaginak, ilinyan nilaginak, amalo, inwi, gabamakungit, tako ukaw si kiyaw lao si mamata, tay sumani. Kanuito si malangin ni, ukaw si kakunak pe.
2: Ilangan ni maka, Tamang may kaumani ayong matuwaroid. Tak silak doang may inoy. Katipadla tidlo ta taitsima na tawa ni 1980s. Ila piu yura okto inoy. Asor lo katidyo may katarlo titamag ko akso hong nakto. Ukaw sa ikay nakto tit. Ikayok tigidlo ta. Habit taw sumagate silak doang may inoy. Garo makakningin na. Ino tibul livin ak putle ima abisi mangin nak sa katara oksim mata unga siktua nak mikar asote ino solo Greenland mayo Alaska mayo kata kata mikar asote tukusa juta kura ang mata tibul livin ak putay ko ino katigid lang kita taman katigyo mige akakan na nakso ko tuya katara mai ITC piya Kibadle at sa nakatagatta sa tayko ko sa kawyati 1983. Tayko pang na tigiya yupiu euro tuwala kisian nuta multikipadle nuta government nila kasing ano sila jo aksyon ato ko padle nuti. Unga sige na padle ni ko at ikayo tigiya hatang na rawala sa Adjigin ito ni government kong natinut sa orlo Denmark mi matari Greenland government ubago mali American ilat ko siya ni Adjikarla kata Canada mi. Adjigin ito ak natinut ay man na umasigilang ni kuwat tatay ko pang nautigi yawot piw yura ak si mayuwa doon. Kayo sige ak si matya kong ito kisya ni Mary.
1: Taman na asitsakpalli alatid lugu, kisuvakya ngayit, akaw ngiliw katigiyaw yut, ammalo kisuvakya ngayit, akaw na pangugibat, atoktaw sa majuit, tamaw na?
2: Ilang yun, ima taman na 1990s no 2000 mo, tikipalli alatid lugu, amma inokotibot,

0: sapud jenam milo kau sekarat corporation gyo yo inuin nunani ko yo lima ilisa gyo yo kau na agiluni tapanga inuin uke otaktum miyo tau katigi katimayingin ni ilisa gyo yo kau na agiluni ulutuin na ulami patapa Okalak to kagro yakkan nang na mimma. Kalahli ino na ni miyutay. Okaw sa kang na agilutik. Imangin ni. Inwilo kaw yung mayatukangin ni. Tay ka ni ulako. Piga palerok pata. Ta na rupiya ka sa marumipa. Okaw sa kaya o katarong na miyok. Inui angon na struktura ngingi nakila ngingi lo kanuk kanal lo kay inui nunangi nunakotingi imakotingi o mayungi lo sa pujoyon ng mga ata kanoy palle ang mga ata rutako kaya makoyo juti biningi lo o kausa o kajun na ako nagluti at ako kanal mipa ulla kusur Tapani ulo maging ulo paksa pala na aram may pataon na sakot. O kaw sa kakannang na akilutik, inuit namin na kutik kaktut. Namin na, inuit namin na kutik, inung ni namin na kutik kaktunin. Amaro, kano, pivalya kanakon ng mga ata. Takwa unno may pata, takwa na takartukan ni titaw ra akilutik. Ulu tamango yaktu kwa takoran nahti tertu katan na rona mata kana yaktu katingin ni kati ma yaktu katiki sima yangin ni king ulu pasu rupata si vata ping mit o kallau si rame yok inui kinau ningi inui kanu itu ningin ni kai ima kanu ingi karam mangata timingi ingiku isu manga gulu tama Tamakwa o kaw si oro yang nagaluti. Tana, piyagak sa marami panukang kaya naraw tilugi o kaw si valerang nagaluti inwi o kaw singin. King o vang o katikitulo kaw yung mayangin ni Takwa o kaw sa karo yang nagaluti. Kanatami nga si mayumi tamanga, tamani akarunni, pero vimi akanaya katartok. Lina ivik o kaw sa kaktitaw o kadlag titaw na agadlo ni Tekani. Ammaro. Takwa, tikisi mayo o kaw sila kinamot o kadlag to kaw kuruyang na agadlo tik. Kalahli no nani nga si mayo ni. Alas kami nga si mayo milo, amma. Ammaro. Rasha mi nga si mayo mi o kadlag to kaktu. Takwa o kadlag to kaktu ina o naktu. Unnuk pat. Matu yau valer lo ne kovesu te kallutik. Tako kan nahtau yo kallut. Tako kan nahtitti yo kakkan nammilo ne. Ammaruttau. Ili saka yau yo kakpalleru ne. Iksi vau taktaaga yau yo millo o kausaka yau yo karannaagallu ne unnukku matun raungin ningani.
1: Wa kingul lakpak su temmari lakpakiseni kinau ner manga kau yimanak silakpa.
0: Ang iyo kauta kayo iyo kanga kaya o kau siyo na aktu garo at kisi anitaw no tami. Iksibaw taktato kam na mata kuninga. Katimaya kautu ina mata tamani kanatami. Kalahli no nani alas kami. Rasha milo. Ta kuninga kamayuni. Iksibaw taktang na mata. Tana iksibaw taktato kayo iyo ta kuninga rimaka magiyakalduni. Kauy saktiuruni. Tain na tema, naguang o yukai o kausi urahtu tesumani.

Tunga sukiti, dawson ni tu saksaw rong metil logo, tu saksaw ko tigil lo tatamaw ro na. CBC ukiok tak tu na raw tu kakfingat tigot. Utagil na akibugo, utakit.

0: Là không biết anh đang ông từ lúc cho mạnh vào cái ôm khác mình là chạy lùm phải lùm và hai người khác mình là chạy thì ra cái tình cảnh cái lần này từ lúc trước không nhập cả thì nó ra là cái gặp xe là chạy ra cái mập bệnh mà cứ như là nó có chức ta bệnh nó các cá nhân lên nhà thì chỉ cha ta tự yêu mà chạy bị chăng làm ít mà bị chăng làm mà chạy cá nhân liệu ra khác mà là chạy thầm mập bệnh chăng cái gì thì ấy lên nhà thì chỉ chạy mà chạy không về chạy về từ cả âm mà bị chăng mấy ít nhà cái chỉ chạy học một số thứ kia ở bị chạy giúp mà chạy hôm nay thì phải giúp người tập cường quốc gia này nhà cái chỉ chạy giúp mà chạy là có bị chắc cả nhà mà chạy dân khách chơi nhà không về nhà cái làm một cái mới lên nhà thì chỉ chạy thì cứ mà chạy chạy giúp thì chạy giúp cho khách chơi mà chạy cho mà cứ như là cái một cái lên là nó mày là cho mình nhà của thịt cá chắc bao ngạ cảm ơn nhà mở chơi giúp mà đi khơi gấu lâu mà quên chứ châu lâu mà nhà yêu đi đâu mà giúp chắc bao ngạ chơi đi mai học sinh lúc thì sẽ chăm bao ngạ ông học ba thì để chơi cũng là dùng hoa cái dầm nước thoát trên này mới là xuống mặt ba ngàn nước mà chắc bao ngạ cái gì đấy à bây giờ cái giá sử dụng học cổ trọng dùng để hồi để ra mặt cô hiểu chắc ba ngàn về như là khai giảng như bố mẹ là về à cái khối vật lý là mình được là những người nghịch trọng ok mẹ ở trong ông ma đó mình được cực ra đây nhiều ma được là những người nghịch vật nó không ma được cái gì đâu mà nó không biết cha ma được cái cha ao ghe ông ma mà ta à cái khối là mẹ chụp chắc phải như bố mẹ đi mà thế là last count cabin stack taken common me last count now so it was 178 cabins will all come up my job and I'm going to call in the lab with my job okay I'll open my I'm just to look at all that but you know you know that I'm going to look to okay then you come on up with me ông nó ra ngặt cứ mà lúc ta ra ngặt ta ăn cắt cha nắc thực là nó lạc là tao thực qua là thực ừ ông nó có cá khi những người chắc bao mắc thường này ông nó vẫn là những người cha già ngặt người cha học mà thấy thích cha thường này cái giác cho thường này đều bao bao lâu bà anh ấy cũng lâu bao thoát cũng chắc bao mắc thường này nhưng mà đi cha già hàng người già như hết mặt thì chắc cho con ạ, thì cũng phải cho con ạ. Thì em mà tâm an ấy, ông bè này, mà có cao như mà nhau một hình dạy mẹ gái nhau cũng bởi lưu này, chắc hàm anh ấy chính lắm mẹ. Chắc cao như vậy, có chứ vật lê nhẹ lắm, mà chắc là lâu năng nhẹ mắt. Thì cứ thế nào, ăn mặc nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ mà chắc. Thì cái này cũng phải cho mọi người thích vật chứ là không phải khối nhẹ toàn được thích. Cảm ơn hiểu về các má con con sợ và cái sự cùng dù mà dùng các em mà được thì sẽ hay lúc không mình và không ai là phải lọc nhà tớ không về nhà cái không về như dâu không phải lọc ông về ông yêu nữa mấy là cho mà nhà ông về thì ông cần là hay lúc mà hay lúc cái gì mà sẽ ông về ai lúc mà nhà khâu cái gì ai cũng yêu ông kêu cũng bắt khách thì cũng chắc có chẳng như có bao nhiêu là như mẹ ắt chắc có ít ít việc chạy giúp ắt chắc ắt chắc có cả một con cái chắc có gió thì mới chắc bây giờ đi ra ngang cũng cả mai nó không về nữa mà giờ cho mất qua ít nhà chúng ta chạy ra không mà mất chắc cũng về nhà không mà bây giờ chắc cũng chạy ra cũng từ lúc ít nhà chắc cũng chạy không nào nào một mà giờ cho mất qua bây giờ cái gì đi lên nhà mình một bây giờ cái gì đâu nè mà chẳng nói đâu nè mà cho mà cười đó đi lên nhà thì chỉ phải cho học đó là mà sự thực chứ à bị chơi được mà phải cho học mà nha là ra mà cái gì lên có nhà về nè mà chơi qua chắc bỏ vào giờ hàng cho chơi được makai tu kai mau ke aga makala macam ni lu nang ni mat ko ngau wala lu tu ngau apa tu hanya lu lu han dia tu kai mau ke aga ma aga na lu nang ni kut e jama ko lu imbangai yak tu bagi abe kau ya halo lo pada kai ko na ni pisare ya lu aga ma sama kona magiau cha su ti ho ya ku ya wa ta ni ta hi ju ko ga lu ni a ni ha ga lo ta na magiau che lo tu e ku a sha ye ta sta ma hi u lo ta a ma a de ko ta a pi ja ga lo mi a ja ku a ye ka ma ya me a te a tu che ya ta u pi ja ga lo ku yo sama ko e wa ko ka wi ha zo ko ta na ma gi ya lo ko te ku ni ma sha ni te shu sha ni te shu ka wi ha te ni ma ta ra ta ma ni a ko wi ni u wa ni sama ko ha mi le ko pi le ga cha tu ni sama ko pi ya ga ni pi le ga ga yo cha su tu tu ta ma ta a ko ya ni ha tu te ni lo ta ko ha mi le ko a i ma ta ta ga ni ni a anak ta ti ta ma ko na ka yu tu a ta ta ma ta ta ma ko ma ni ka ni ma ka na ga lu ki ba ka ga lu a ma ta ha mo ga lu ni ka ni mo lu ni ha n ta tu te ma u ya na ba ta ti ko ya ga lu a ko ne pa ta ti go ga lu pi na ba ta ka ka ya pa ya ga lu la pa kamu nak kerja macam apa? Ayo, kerja nak kerja ni lo, kerja ayahnya. Ya ni tak banyak aku ni. Kalau tuh aku menentukan ni lah, itu hak sih waktu jadi aku ni meskan ni, pada kan ni aku ni, lalu nanti top, saya kau tahu, banyak kamu nak meskan ni kalau bila ke lo ke yak tu tak pula manik kai itu dia tai mau macau tai mau pada hole ben nya pada manik nya dia hona tau ke hari na ya la buat ana wa tu nya ana tu ke ni tu tak to ana wa tu nya ana tu ke ni tu tak to ke ko lo horse flies lah can you see dei qua che doctor bello ma capisci doctor che qua c'ho a me non te la patet che hai tu tu la vaglia a ma chiama la oggi che se vaglia vot a verhana e che tu vaglia no la mat a qua che c'è a me ho tu la patet che mi la vaglia ma non ca ho ti chiama e che tu vaglia no la ma ada juga Jepang tu juga mak aku berharga ni, ya kalau cakap tak tuhut, mesti jauh tu tak tuhut ni, ya kalau tak tuhut, mesti cakap zaman ni, ya kalau tak ada, mesti jauh tu tidak. Aku tak kena ni ulama, ya juga kerja saya mah, orang mesti aku ni nak saya kalau aku bunga.
1: Hoyen nami bili pivalia jurigave.
0: Hey, hoyen nami.
1: Dan arve mi unut pivalia jurigiyuk bili okutak. Kiseni le qaiti tige kanluta tamangat iqarungni pivalia jurigiyik samit qinigatta ammatta iqaruktu termit tige qarjuarmit. Iglurigar jungmit ammarupang nuktumit pevalia yurigin roman nervit esabermo qare yunnartutit 867 979 6123 tumingarlluni takiyua 6 mar palliarqtoq nuq qaqutigi vallia qattaqattikku taakkuani pituqait temari itturuk dvd Tanna onikkartillugu ilinniariaruq simanermenit ammaru omeareu qattarnermit onikkausaqartillugu tusaaniaqattigu nipiliurtauruq simayuq nillertitaujaruq lunillu April 14, 1997 ngutillugu unikkaanguyartuq tusaarormilavu
2: taimat tamangulaqsimattaqama kimmerummu tamanna umeeleeruya umeeleeruya hanne taima pitjutigillugu tatchamane naitti naitti 50 talengutillugu umeeleeruyartortuta tamangulaqsimakannaippaartunga taapanga kinngarnik kisiyani taikkua ilagiyalaqsimajakka ilagilaqsimajakka ila angutti tamani pingasu tamani miut ammalu kinganeengaqatiga uwangallu ammalu taini linniaqpi khalluna taakkuangulaqsimagaluqatta taikkuali inuyuqteeruttuapi ilinniaqatigiyalaqsimajakka taima ginnaqiyaqaqaluqsuta taavungutuinna ila taavungallima niveaqsiliqtuqaqattalillugu taima taima ilinniaqaluqsimagaluamman akikinnersiaqottaniamatta avangaaluqutteoqottangillut tamaani sanajaavullutik taimailuqtaulaqsimagatta tamanna taimailigutiivaqa ila taimailangamman akikinnersiaqottaniamatta umean umealiaqottariaqaluqsimagaluqatta lilaqsimagaluqatta taimangata tamaani kimmerummi kisiyani tamannappupullungnan pijjutuallunni taima ilangaavalliasilaqsimagatta uvangakhaavimanginerpaatuinnaullunga tabbaksatuusilaqsimajunga ammalutaina taavangan kinganiingaaqsimakhatiga taavaneqqanaiyaqiaqaleqsuni taima nukuppallaatuinnasilaqsimagatta tukumaungiturli ilaaha illaa tamatumungappuvallunammun taima nukuppallaasilaqsimajugut aullaqutiavaksutik taina aullaqutiaungikhatigaluaqata maangan upinnaqani isumaqsummigamittaaq tamannakiinaujaq taimaitjutigitsugu mikiluaqsaqsuni nuqqasilaqsumummimmat taimaippatuaqasi maujalaqsumajaqaluaqa ilinniaqatigiangaqtaunerillugu ilinniaqa aaha illaa sivullerpaamik ilinniaqiaqatigi sijamanerillugu taimali tabbani tamaaniiginna riakhalaujugaluaqsunga-aluaqsuta taitsamungaajuqqaaviuvalaqtumun uqaajuqtaasilaqsimajunga tamaaniunguittuq kimmiqutaasianinamillariqiaq qiyumniik isumainnaqutalallunga umealiuqtituinnaulallunga ittuunammu kisaaninuqqarlunga uppalunniit aanniaqhalernerima nuqqarlunga imailuulilaqsimagaluamman ngaagumnailaqsimagama isumarsukainnaqumatsungattaaq ammalu iqiasuguyartuulaarneqa iqiangaguyartuulaarneqa isumagigillugu nunagingitanneqautivigingitanni liruma taimaangaagitutikka tamannatuungittuq taima nuqqagalagutigisituinnalaqsimajaqa taima unikkaalangasimunga ima pipallianakilaqsimajattinni umiamik ila tabbatsainna tabbanili pigiammaqittilliguin atautikkuqatausimangittugu tainallu taapanga kinganiingaaqatiga aqqattamaunna ila aqqutanga kaunginnanganut upangapallianinganullu taimuqquunartualuulumma qingminut nillaqsiivaksunu kisiani taima tamaunguqtilaqsimagannuk sanajutuqavjatinnagit tikilaqsimajuguk taima umiangualiuqsimalagaluattillugit tikilaqsimajugu tamaunga amma taimaittuliulaulunta kisiani sanagiaqataugunnaqsilaqsimagmijuguk taima pituinnaulaqsimatjanginnivuq taima asuillaataanna umiangualuq paippaamun tabbungilivaksugu sanagiaqsimalarman ituttiqumaarniamigman pijariqpat Tanau me angwa chana lugu, itup titakku. Bija kayamat, manakak chayamat. Ilu inna kulu me angwa, ilu itu yang itu. Tabungwa paipamun, titup tukwa sitakku. Tamakwa atu waktu wit, liakan nenga. Tema, tema, tema ila, tema, tema ilu kuyaman, tukuin ang mga tili kulu, sanning ang mga tili kulu tema, at dili kuya khalaok si mayok, luin na ulugut, taikwa lo, umiang ole ako tigila ako sa mayak ka, kisi ane, piwing wakso ko, sana tila ako sa mumati ko tayo timili niya bita. Nama nara ni lak sa mga misyong wali. Nakugilak sa mga ako na itin lago nakugilak sa mga mga. Taibay talak sa mga biyok. Taibay bali pila kaya tuyubik yung akala ulaan ni nga nang isa mo nakatalak sa mga buk. Umiang taibay sa nagyala kasi takwan. Isa magilago makuha. Dulu mau jauh nak tahu so tik pelita kau boleh temak kuah cuma lagi ni. Sebab pihak yang kena agam mai ia tak tahu ko pihak sikpan. Tapi mana mesti kalau ko jangan ingat lagi cuma kecik pun temak kuah tik pingin dulu mau jangan cuma ingat lagi siapa nak lak kau jelah cuma jom kau jom mengemun. Tapi mana Sunat lewat tua lewat tua lagi aksa isu mana kat tua lewat semang mizong ilau bangali tu kisahnya mon. Cepat bila kita agalah misal nanti dalam mati kita cuma ilinya betta. Sunat buku cikca. Sunat buku tiga kat tua lata buku yang ni ilu lekat tilu. Tema. Imali imakat dengit imakau mana dengit tu lepo jok bela tu ina kat tua jat ani gara tilu imali alu. Tabungan po yung kito alo to yun ng tatsamang kiyuk taliw iliwanon. Tana kirlaga laga api kaso kaya hanggang medyo ko lawa. Ukusi yung ilaki yung nilo lakaw maan niya atong. Ayaw naman po yung katalaw sa mga medyo po yung kukulangin kalwagaan yung tatsamang ilinya bita. Ima, mikawasat to si tamay pagtong kirlaga hanggang kalwaman. Upinyakani, tayo na, Tani ka ka yung kata lang. Tayo matatinit ko alam may singaw na kumin yung singit to alaw tayo man, ubingak to alam makiwa yung man, ulo kaya nagalam may palak si malam. Tayo ma, iso mo nang wakata lang si malam li, umangalili iso mong wakata lang si malam ma. Tayo ma, pija kaya tulatan na nga ni, tanaw mo yan, Pilih tu kerja kat telapak, kuluk cuma pijar kerja mat telaman. Imei lauk semajuk, kuluk cuma li tak kualu si mualu, aku mualu, uwe akat jangit tuin, unak siya akat jangit tuin. Tama ku kesiane, tama nali cangga mamenga ila amenga itcangga itcalita kau yo amenga, uwangalu kau singanut amenga. Amma tamakwa tikpingin. Tamakwa unak si titsiwi kisane akik sa kutalaok si mayuin. Ako niya leo katalaato ko nalaok si mayu sunaba pijang noktipalawit unang luti. Ila akik si ibi kamin man sa nagayot si mayu kamin man akik si ibi kitamin. Dahil may katalaok si mayu. Taikwa ilagi yapik kali taikwa kaya yung mga mik ilitsa kaya kikamik at sukula ako sa mayo langit yung mga ululi kasi ani ilitsa kaya mo upan na kasukulta katala ako sa mayo nga tayo nali kalaw na ako ilito ko si tuwa kami awla kaya kasi lang ako sa mga mayo Akagaw ni Makuni tamang wala ko sa medyo walawa. Ila tayo nalilabon, ilagayabi po tayo na. Liwak to ilawak na kalawa ng batse walawa. ilitsaqa kitta paaluuloqsimamman qilamaaluliloqsimamman pijumnasimmakku tainaullariilaqsimajo qalluna iliniaqbigijabun taimaasimmabugun taikwa umialiuguti taggaummata taikwa tama ila ilagijumnaegaluartugit pinasuaqasusiliaqsimammigama taimaakisianiumma qulaugama isumartunginnama asuilla umiaqavigasuluartimajunga maqquunnik ilikajoqtiqaqillunga kisiani tainikajoqtiki balauqtaapigattau balijuraqa inuungittutuqaapiulormijoq tamaanimiutakimmiqimmiutallariuvulauttuq tamaanimiikkusajallaqigilaak taima maqquinnaullunu maqquinnagalausivaksunu qanaippalauqsimangittui majaaqanullu tuaveqsiuttauganullu kisiani naamanaaqiaqa ngaluarmitillugu umiaqtuaq usijuksaq tikinnginngani pijeriirunnarpat pijeririaqaaluarmitillugu taanasanajavut taimeqattalauqsimabugut taikkuala umia iliniaqutivinivut tallimanngutsautigilauqsimummata taima tabbangama iminit tabbungujulai ilanganuuqulerta tallimaqutsautigilauqsimajuummian ila iliniaqututuinnaugamigikkua pimmaqiulungummata taima taikkuala puyalaliutialautut ilagijavut tamaanimiut taima tallimaquilaqsimajuit asuilla umiartuatikimman usiliutuaulertutilu taima ilaqsimajum namunga laqittanammangaata kisiani qaujimangummijakka maqquunnik maqqullaiinnik umiarpaliulaqsimammijugu tamakkunanga umiarpauvaktunik aminnersaumatuinnartuunnik kisiani aulasitaunertaalau lauqsimajugu taitsamasanagusinganut qalluna taimasanasimagamik tamakkuagila maligatuummata titiqqait atuagai tamakkua taanaumiangua maligatuumman taima aulasitau lunaalagmik sanaqattalauqsimajugut taikkuniga maqquunuumianni tamannali umialiunniminiq gunnammangaamma suli atausiannanga qaujigiartausqattaqsimanngualertinnalaqaluarmijunga nuqqallaqi nuqqaujillaqilauqsimanaqa tamanna taimailigitigiangaatuinertugu qaujigiartauqattanngortasinnertunga taitsamana nitaammik kiinautarnertsaugajarutigalu taima taimailiijauqattartunga yumnammangaamma suli apiqijauqattarsima aluartunga tausiannanga isumaqsuqumaa nia sillunga taima nuqqalauqsimagama langaunnertsunga tamana taimailingitigiatuinnalilauqsimagakku taima isumainnaqiattaliqqunga kasualiliauqsimagama taitsimalangajuqqaaviu kisiani tamaanganuullungalu lutalu taakkua aippaqalu namukkiaq umialiunnammi kisiagatuaqalallunga taimailuulilauqsimagaluamman anngaalauqsimanginakku tamaaniippunga ahaillaangu tamanna taimailingavuq nuqqaujilaarturiunertsuni qanuigiaunertsugu iqiasukottarnaqunna ilauqsimajuugaluaq mijung anertsali nuqqalauqsimimungaaqsima liqittaalermijunga isuvaqsuqumani pillugu ala tamana taimailingamman taima unikkaaqpunga suliyuma unikkaartunga umiammakua upinaana kitturuusuunguvallai valaummata taavanga niuviangumaksutik umiartuakuurtillugut immaqaa umiartuakkuulaama kitturiakkanituinnapaksuti taima ittuksaavangnummajuit Itaimali akakayana cha ukasak sima juit ubanga sima gaya tunya lak sima guma umiakta guma jut kichayana piala ini kuno tiliya guma akunya rehatta yak tuit taimai tamana taimai linga yak ya taimai linga yak tumla dunangi Ala tak kuat nukaya pulak semua mata belia silak semua mata laka. Taman apa belum nalu pijut dikit juga. Dah nyalir langan nukaya lata jauh inu. Taman tu munga itu nukaya semua juga. Inyana liangan awalau jauh semua mata bunga atau inak aku manikum inu. Ikalung nun awalah silak semua juga. Awalah layan. Tabung masih lak sama jok senan senagi aku bagi bertabuna masih pun tamangwa lahannya kalau sun teh masih lak sama jok sunapa kena jaga si yang kita aman ni tena kena jaga lak tane sangga kaga coba siluni amalukuin aku senan nak tahu cuni teh mata mangwa utarun naik lak sama jok. Pinjaman aktual aku ingin kembali lagi sama jutaan na. Saya pergi ukhtilu ni, kanopi kesultan ni agak sang. Kingu majalu ukhtil lagi sama jaga, tahapan ini lambat. Tema saya nak sumni ni, tema lagi sama utama na. Di lagi sama kalau ukhtilu ubat cakap tak pelar ibu. Tamanna taimai jengabuk taimai takka tamanna unukkaga loqsuma jaga uhaqpaga ila unukkaga jaga tamanna uhaqpaga imak e taimai sulli lira kanan yalamma junga tanna janna junga taimai jittuluk kimme ummiutak tahapan kengan ni, nanti buat siapa di lugu, halat teman kuma. Umur tu kita tu kelak cuma teman ini, kami ini juga salah itu sama teman tak. Tapi cuma kalau cuma kata utama, unikah ni alam macam apa? Tema tiki bicara nama lagi mana, tiki cium balam mana, nama lima. Nun maling nuk, tiki bicara kau cuma jawab tu ni. Tegali tua kan nak tua lu, sungguh lu ni lu time apa cuma, umur tua tiki ni sejak time mat, allah sah sebab si lu time kau mungkinan lu time sungguh pula mata, time itu baru lagi lu tua. Tamau na, tiki time kau ingat tiku ingat kagat tak. Tapi nampak tu ada kerja kalau paksun ni kan betul kan yang elang. Tapi makhluk lagu tu beli agak tak. Ika kesi macam baru takuk cara ulang man. Sukui macam cikgu. Ini kerja itu baru lelak semacam. Kubi anak umur lelak semacam. Ika kesi macam baru kau cuma lelak sukui macam ulang man. Kenapa? Cerita malu tu nak dengan bicara ini kalau nak cakap log semua nak menjawablah penjaga ni. Tapi apa juga cerita walau man umur masih kupu cerita walau tu. Kalau cuma jawab apa sunun. Tapi mungkin ni cerita walau apa juga cerita walau macam ni. Tapi mahu ngah cuma lingun. Tapi mah. Tapi mah. Tak kuat inungin, awal lagi ni lima kali mungkin ni lo, kamera jauh ya kalau tak kucing kita cuma, tak macam kalau cuma macam, pita lagi mana, pijual lagi beli jauh cuma juli, tamang apa kulla tu ni, tambang uci binga ni, apa kulla tu ni, pijual lagi hotel lagi cuma jauh sakpa waktu ni, sunat tu ni kalau ni putra ni nak tu ni. Halo, tema tahu-tahu nunggu aku tak cek juga ni alam bagi usah katalah aku sembunyi kerana mun awalnya tahu sunat sunat tu ini pun tak jom nak tu. Jadi malai tak kau ini lima ini kemangi kalau sembunyi mata takkanangan nihnya kawan ni tamang aku tu juga kau mata tamang aku tu kau mata tak kau ini mungkin kengi bau tu kau mata inung ni pici cibalau sama juga lah ilan ni. Tapi kan ni kita agalah yang mata ikut penjangan itu tak cutik ayam ni seminik. Tapi malah kita ikut ayam lah ni waktu umiak juga kita begini orang ikut begini yang ini. Tapi malah kalau sama mata awak tak mai ayam lah ni cutik. Tapi ni apa tak tiki lah tu ni aku tak ikut angkat kau tinggi. Tak cuma umiak tu, elahan aku kopi umiak angkat kau tinggi. Allah ya kalau semua mata kena terjukun, ayah log semua jadi makulikum. Ama tak kuat saya langit umiak tangan agak kaga jatuh luni, abah takut Allah teribu. Tapi mereka log semua jadi kuat. Tapi mah pijunya jungin menjual lagi. Tapi malay, asalnya alat mata. Parla galak tuan mak ayam lelak sama jinui tabak kau kengam ayam sejai. Jukun lelak. Icha mak cukup jauh segitta. Tapi kau alat mata ini lima angit. Icha main nato lukya. Isumain na ako lumunak pala ako kuminani. Nangyang nakatala ako sa mga wala umiyok. Ubat niya ito wala ako katala ako sa mga man. Ni isang ito wala ako lumunak tilugo. Taka na niya tilugo iluwan eh. Dahil mataan ni kuwalo-walo kaumakuta ako sa mga kisiyani. Dahil kamali iluwan eh yakan nakatala ako sa mga yung. Kamanot si Bingatayla iluwan eh. Wala ako sa mayroon, ilong natin galayin namin. Kumaya nakatala ako sa mayroon, ina ko na iksakayap talaga yung wala ako na eh. Ikakasamat talamat. Ang ito kata ka, tuyang ang mga hatala ako sa mamat. Ilagan ako takaram na sa milyo. Kumaya mo yung sayo. Allah, tiba-tiba yang telah sampai jual ujung. Ia semua tak telah sampai jual ujung pinangan. Ia maksudnya kami ni semua tak terpakal ujung. Umi Allah pija walak cerdik, tiba telah sampai jual. Umi anak kau hati marah menikah pija ujung. Uba guli. Tapi tata minum macam yang lain mungkin makau ni umian ni pilih opsi macam villa. Awal tu saya tu ni lah opsi saya papi tak sih malah opsi macam villa rumah. Pusing kat tu ni lula opsi macam tapi masih cakap pun pusing tak minum. Tahun yang lalu macam tu ni alam kita naik papi lah opsi macam pun. Tahun yang ini. Tapi mungkin kita lepas semua begut. Umi aku juga kita kalau si mina kalau yang jual lebih jauh lepas semua mata, ngajar lepas semua jual. Tapi mungkin juta lepas semua umi aku juga. Ucuk tak lepas semua mima, aku nak mima. Uku aku tu apa yang mimi jual ni tak uksa aku ni atuk. Si kulau ni ada tenaga kita mungkin lepas semua juta na. Tabangan lipit tumini pit bing minik tabangan tapangan ilulang mo tumangan kaksa tanong pan isumay na lang pijaw ko sa tusingin kisiyani katang ko sa tunin ilaw melik tangan katang ko sa lunin nung namuti kilawan ni dahil matakan nga ikakigal na siya maik tumini ilanit pikainagalwaqsunai pitaqtumini umman

0: nach Daylight zeigt, seit der Nacht, doch, der Mann, ich hatte hier, sie laufen, Roberts Kavito, und dann in July 21, wo ich die Lüge, du zeigt, seit der Nacht, doch.
1: Und lukut, CBC, okay, ich dachte, mir bin überlegen. Und wenn ich euch anrufe, kung laing ito tigi ko timo tunga sa titaw ka jo e kalo no ta ko na kito inakto tikito inuit no nangan ni tay ma no ta ko 15 kilo tanga ni inuit no nak jo ami katud ja tigi katima jigi jangi katima ni amata ami so jo e ha so ni akto ila ga jo lu tik inuit nam me nak so na mot u ke ta tu sa poti ja u ge ham ni nga amalo tik ko si lu tik no ta ami ichi ba u ta u ni akto mi tako ang na ako kito ni chibaw tanga sera Oldsvik o hakaw yung dahil mga nigwa ka gwi 8 na juit kati makatigay ko na tayo na matataw to katigay lutik amalo ilaw juit na juit ilaw gyalin
2: Ushun ito siyuto ni, tama maslo, asoksuan nuan na akpugot ko, yama siyuto talo, maani ikalun ni tama, nuan na tigi sumitigi siyo ako nakakata, minna kong ito maslo, akarfit, narang afi si samat, na yung akarfi sa utamata, maa nga tigi to sang ngata.
1: Dako tau, chakot ka, may nga ato itika kata siya kawjut, ay si sibulak tigi dyan, sibulak pa siya, ngula, katima, gaya nga kani ato ito, ulume. Amalo inu nunak jo me katu je khatige kana ta mi ta ko ne ram ne tuit nu ta mi ang jo khang ne tu ming ta ko makku jo ne ko wa cha kila kila ba kabluna ta na aula ti jo ota la tu nu no butunga vi kunik amalo herb na ke ma ya ta ne inu velu ni nga tu amalo ta na ang jo khang jo ti ta ko na tu ICC Canada September 2025 meaning tako tau kei nao jai pamna tau jui kanata le maamut nukhanga te chikaswam nek anek te reo te watunik nutaro ga tau kanyang neak toko government of akut $600 million ni aka agono sita manu atok neak nekatun apitok si maju le maat tako ko khatigi ga han neak tuin anga khatigi ga solo te government of akunu nuna butungule ga neak tau jo palei si kunu khaujik kau tau jo nu anetik tau khatak tu no ami siuna pangul lo te kanata me amanu ta ko makku kumiak jo kanan nangani uke tatu mi ga josu ajok si khaju thousands of kilometers taikani Persian Gulf digani transarctic ang jo kaga jang David Rive o hala to ta ko go Oshuaruni Ushiguta Ushuke Tatumu Kanatami Manali Ajoksi Khajui Persian Gulf me merely gate Iran la unatashi la oxima matani.
3: As we saw that there was
1: Mana na munu akaungil leokti lugit takwa si nga nga ko panagaya halila uktuit amalo makaw ni umeak joan ni ukeo tatumutuka nga junik atungalik tuting tanaw ka kaya kanila umajok tako umiak jo ako si jaw katatuin pangnataw si maningi kajo si tiyak tuin amalo suli ipigusuin na niyak tuin hanoy leo to ka mga
0: kaya na may kaisa tu sa eksat utik to tama kaya natin ang mit tema sila kanwin na siya mga ta kitigmini ikalimala ulugu ililok to gumore ang naktela sibulak pa mi kuga at yung migo kun nuk nuwiya na akto. O ang nalo ni 20, una yung niya tamani 3 milunim. Akago nuwiya gumakto kok makutuin na realik. O ang nalo maso ni 20 mit, una yung niya tamani 7 mi gumakto ni. Talog 2 milyon nuk nuwiya na akto kok. O ang nalo ni 30, ano ikliya yakto ni. Una yung niya tamani 4 milunim. Akago no yego makto ko makutuin na redik ubla ko gulo ni ublo ko minta wikang ikpat. O ang nero maso ni 20 mit, una yung niya tamani 12 mi gumaso ni. Oksok tolit unnog alalak palya na ang naktaw yun. O ang nero ni 30, una yung niya tamani 4 mi lunim. Second nero makto ko akago. O ang nero maso ni 30 mit, una yung niya tamani 9 mi gumaso ni tekinila oksok tolmin. Kalutuutsialit unnuk allelik paljanaan naaktaujun. Oangnalunik oog 30-50 moogattauni. Nuni yungnia tamani 4 miiluni. Sekanilikattau maaktuko akagu. Oangnalu maakluni 20 mit. Nuni yungnia tamani 11 miigu maakluni. Kalutuutsialit unnuk nuiya naaktuko. Oangnaluni 20. Anavik liayakluni. Nuni yungnia tamani 7 miiluni. Akago second neuromark to go on neuromarsuni 20 mit, uning at money 12 migo marsuni. The Gotako selitame in Nas Rioila. Taking a catermuni, unnook, Makago.